Uthi ke noma ubaba shayisa emsebenzini laphana ikhumbula ukuya endlini nje hayi ezo nje enakho kula ngazelela lokuthi hey asashayike laso isikhathi ke ngigijime laphana ngiyibona ingane zami unkosikazi wami ngoba phela uyazi ukuthi mayefika endlini lapha kuzoba khona ukuthula hayi ke ingxabano

0: Jessica,
1: Malume
0: ka fako sebele dile.
1: Wo!
0: Ubele simlandele esibhedlela.
1: Ah,
0: sawubona. Awusayi le ngale.
1: Sawungamhlophe phela manje.
0: Yebo, sebele dile.
1: Okay.
0: Asambe simlandele mthana wami.
1: Hayi, mina nje ngiyabinga.